0: pahi nui. Hiki a hoi ki ho kaki ho kau ki ka.
1: No ka haure.
0: A pehea ka himeni ho.
1: Ai, hiki no iau, ke himeni no oko.